quand tu chattes cartou dina jangane do gremi to kara ko ndista saram da sila fi agundo kula munda kan kara sero so gremi tar jogo do be de paje mberde to mbatal sine sa de kar ke jine kara ma korgolum mamuta gasara technicien nam go de ndone mato dan du balum terum gais ko kanje kilam ya terum gulel de neje kar jine jangane do drom munda ma kila tar jogo do be de bisi din kan paje ni like mamuta dan mbatal sikara to nom dine dum to da ko pag do tar

yo sotan gettun be waten gimi nekki ndiam di sappo be minti joego jottuna soddu radio on mo en jode modon be gimon gol ha jaruga yami tammini hande wakati ngeldana tun ko barjo wono wakati man kangel bongel yotta ke ngam man nda ko baruji majum araromis en ardendo gomnati lesdi chat alamay alina kanko wadi gidal kenya be president jo ardani doni hande kawtar rewbe filobe be lesdi chat ben on be tedo antafal karambe antafal karambe o doftorama be hudi drabe mako ha wakere kude mabbe ena non ha geewte mabbe de geewtidi be araromis en ardendo gomnati buna kam fudum halani hande sadirmaaji be ngidata ha wakere filu mabbe kambe rewbe filobe lesdi chat dum kanjum dum yewtuna hakkunde mabbe be aromis en onni hande mo be ngidi ba yewtidi go gewte mabbe adani do gomnati lesdi chat be antafal karambe o wiata kanko o sewra keni hande be gidel mabbe gal be ngidi gal do gam dume aromis en o wiata be o wallitan be ni hande dede no hani wallite ko kam fu gam be keba kambe bono be kura kude mabbe majum lerji sedda tan hadini hande puddidit ki jangirle mana jangirle l'école araro misena da ngomnati lesdi chat o don ni hande wolwana ben don wakilana be wakile jangirle man be cyanja sarbo lambate medde nay e sappo e nay be dar tongol sarbo wol gadango nyende sappo di dabre le wuro mars hitande o nyendi e sappo e jetati e dum sarbo ni hande daran golde den hutinita wakire ko larani l'école ji bote ni hande ko mara haaje ha kude man kam be ngidi ni hande kude de be ndarto de dede de kutunira ni hande ban dum no himbe gontinire jonta do mana kala ni hande wakere kam fu huwa wuro mudum ha wakere ko larani jangirle majum edo dum hunde arande daga be ngadi ni hande sarbol majum e ngam man wallitani hande kala kala ni hande ben don yaldirbe ha wakere kude majum be fu mabbe ni hande be ndarto to dede no hani hurego dede ni hande no be kurata kude man haade nafa ha wakere ko larani jangirle man puddirke le kolti tan di kawjeni didi no gas e jeego yargo itam didi no gas je didi jango tan le kon man fuddirte taybo ngam man be keban ni hande kambe bono be kutunira kude majum araromi sen ha fayin o do yettani hande kude cembide ben don hudidirawe ha wakere ko larani jangirle udidirabe wakere kolarani ande en non be wallinde de cede ha bu wallinde mabbe de be gaddini hande hala wal jangirle majum jamdi sappo be minti joene ha sudu radio ko bele chatto kitinirten minis jomo daula minis ko kenado kutidal bawo lesdi be lesdi charwon be yasi be teedo ahmad kogri kanko bo o yaldiri ha hawritirde de visio conference hauriti de sembinde hawde wadande do ardangal lamdo dawla mo lesdi afrika fombinare betedo Cyril Yamfuza boti hauritirde man kam dum hauritirde ni hande larande deidei hala ko larani suboji tamidi wadugo no be cubrata suboji man no be aynirta dum tokkoro ni hande do kormu kenada ko bi adama ha fom sudan fombinare eno non ha gidal majum gidal ni hande gal be ngadi be video conference mana ko mo jofudo na babal modum minis jo Ahmad Kogri o yettini hande kude bodde ko nandi bande banni hande charwindiral haabe kebani hande no be mallitira lesdi Sudan kayum bono hura kude mudum yarde kude subo modum e subo majum dum latuni hande subo koldiningo dum subo boni hande chonotiran gobe ne da ku bi adama e kala ko mo jofu de deni hande hani yerdo ko huwete majum dum wallitan boni hande lawol ya hadde siyasa lesdi ma dum tabitinan pam pam teral ha ben don ni hande bi be lesdi majum ngam ha be keba subo man go subani hande de banno bernde yidi ha hedi hawritirde majum hawde ni hande warande visio conference kala ben don yawlirbe ha hawritirde man fu be fuma be do tokkiti be do koci anniya be tokkitinan ni hande kude ko nandi bande ngam be doftira lesdi Sudan majum hebani hande kayum bono hura kude mudum ha wakere ko larani suboji majum hander jangal mako gal wodi a province lesdi ene di funangere ministre ko kenado sani bi adama jingindira lesdi e kude ni hande ko larani yurmende bi adama beto de zara mahmad isa o yi o yottake kenya ba o midi ha kariari dum babal ni hande gadol de ko takilume chapande joyi e gelle be berniol amjaras
jipa goma ko ababal ngal do o yidi ni hande kanko o ya o laara na be yitere mako no be gontini ha babal man e dum sadirmaaji je be ngide tangam be kebani hande no be ballitirabe sa konta ma ha wakati rende himbe gontini jotta do be soinde tobo be ramidi go soinde tobo hitande hikka min si ko kenado nyibaloji e ko mo intalabi betedo Amir Idriss Kurda kanko bo o yehi ha rikrik der province des dikanem pote jangal mako ngal o yidini hande o yaha o laara yarde kude laabi be ngadata ha babal majum sa konta ma pudditi kini hande kudi laawol hakkunde rikrik be dabwa ha yotta goni hande kero lesdi Niger laawol ngol dum laawol ngol njutir kam dum yotta kede de 4 kilometre temerre be gotel e haton ministre Amir Idriss Kurda odon hande odon o yehi ngam o larani hande yaharde kude majum o wiata kude kuwete da babal man be do kurede ni hande de banno huwete amma be man fu ministre jo gillama ko yidi ni hande o billani hande ben don huwobe ngam haabe keba be korma sarti ngam be dokki be kuwala wol mander sarti majum e be kura bo de banno hurete ha be kebani hande de no be ngurtin rababal man kanyum bo ha der billa yidete be ni hande soinde laabi der province majum e be kebabe ni hande no be mballitoro ha lawol filuji mabbe daga kunde redu lesdi der redu lesdi enon non ni hande be filuji di be ngadata ha bawo keli hama ben don ni hande ardani be ha wakere ko larani jariden den be radio e television enon non be journoji be fuma be be kauti kenya fajira ha sefort nyalde ni hande larande pamtin ki cangindir kirayeji mudum en be bendo jariden noy be kurata e boko hama mari haje huugo bote hawritirde man kam be ngidini hande be pamtina jariden dede ko be mari haje huugo der dubi nay garoji e ha fahin be ndartoni hande dede no be tabitinirta kudidiral hakkunde mabbe kanbe andani be jariden man e non be jariden kambe bono be kurata kude mabbe jamni sappo be minti sappo ene ha sudu radio ha do kadden ko bodoji di nyelo mari hande bodoji di min dido min soibiya o sidde no non be ndubalem telem gayus min ngadde non ko bodoji majum Yusuf Abdraman kanyum bo kanyum wayliter en walliti en ha wakere technique hebeni hande ko mo jofu an okirnde woni nani ko bodoji majum to Allah mo nya wakere ko bodoji kam sey jango amma min be mon intami jabbinir ko haragare wakati kamin technique.

0: wore ga shirga pelin ya bure mu zana ma ga pele yo bu masa makal ma wuka ka pajel bu mission ma ministre malwa bu kal ma bu woni te kin kal pichale ba man li ni gbajole madma di nazara mahamad isa ako kalbote katul musulmano kalge wo fako province madina am jaras ko goro ga ko ngi wor kalge fako ya madine kariari kariari kalge ba kariari ka in bu aya kilometre jama da pine da am jaras ka in bu yama mate jogun ko ta gonga ya le ya zan te kin yi zadan ko ako kale katan gonga bu moto ba merfani mar ya ji ya gwari na zani ka ji tabu bure ji taba shal bure ji gabbere ce tilafi ya burta ko ya mai da muga franki akwai wako ministre malwa bo vous fali de kina bo vous godron mas dia fali ma de madina infrastructure désenclavement de madina amir idriss kurda ako kalbo fakama madina ririk pour province makanem bo mali akalbo no bo fene bo mai mo kalbo ka in fali mai mo to vuni ba urere ka gafak dabua dabua ne ki wer ka pour ka zashi niger mo to malo dans ya godron mo shibo mo dans bo mbiki gore gere te boka tan gonga e ye wa kilometre wa fali wa kilometre tamervano poli lan kalia ko ministre amir idriss urda a faje gebo ka je to gonga bashala ti shiga dine marzama kya marzama ye bebe ye ka fure ye ka fane ga gia gia ko zo bi lere gobe ye ngori mari tan yebe ko je ya waje to gonga yeb shi shi u bukene ko ga idana kene murcho me da min bo ka pali yo ko ya ka fali wuma ya g kama uraga ni jarbe mashi bai gabe madan fa bai gabe kalma kina bi gedar kubo abe manye jo mai bo mai ya ka mai ya pro chon chon na fyan yo na so teta na ke ki te shu fa ganda mena ni wo pujil bam bam limar tani ka zan ki era dire ki bo zama ama ama di ki ga jon te po se fod bu na za na mar su bu kyaki ka fa bata geki na journalist rewo te dil ya ber te kin gabbere bu mali ay kar te bu kashil ki ra to va bu kashil ki ama na yana tana za ama fa bu ma de fa li yebe ka ma jon te kin za mai mar journalist dan ma yar na carte professionnelle ko gur ka ma jon journal en ligne be va pas le job ka ma yom meneno der fa li yebe ki fa li far bu pali te geki so won ki pa jil bon le pa yata bi za ma ka pera jo chad ka ya ne ka me wo za wul bi ji de ma dine in ki be al ber mani kase maka fa ka dine le de me lo bu fa ba mi to za wul bo de ma ye al kali patale ta la kali la kari ko fa ka ya ma dine le de ge jo le me lo bu fa ba be ta ge jo ta na bu yire bu la fu fu di de ma dine fa dan ne pa le me lo bu fa ba ka ne gu yo pa ta gbe ma dine ge jo we ti ti za ge jo le me lo bu fa bi be la me fu ru ba na rvz de pa ye be mo te su me ga lo bu fa bi ko va ne ya o zama ki kene da me ga lo bu fa ba ya ko zan ki bur di le me te numero ma ki ave ga lo me ya me su me ja ya wo po biro bu a jo ni se zama te numero ma to ar mo lo bu me to lo bu fa bueno so ko poli wol biri zama ka pera jo chad me ga jin wi ga technicien ka na baza ne biola ma yo mo ba fa ni fere wi ga ki o ve je bigit la o zana na jo bigit la technicien mamout
1: neu ramadan master chad tiki na kamaru zama ta te man zamena mu shi zam ku zambe sanao
0: yo me te fa de madine pazu chazabe elise amo ka fa ka madine de shin mala wala mala lon yo pasan pa mala madine sudi dagome abdabo bon fabo ko shi shoyu lao ma sokko poli technicien de banjo

tani radon walte jox la bargo de fin radio vi chat nga te filin assez doriam keber en glouf don billiam wursi he mol da kumida chapkal ma bonora li walde fi mayo ke bita kudu da hote ga jamen tani en li ma radio tlo hemna kay nga te filin amna ken may la bar feedi fun masana pedi sama musikule diglin fi guyal da khen maret balam ngana khen delen choice ke tigian ken mi mamut kasara khen sama kulungom yam long na khen mayna damli ay segen ngolo sa guda delen choice tigian ke sakla ya gredia sang filo kaasa onama da bongorda onama za li hen nong qafi hawa khen lo hon tolom dani ani ko man lan delen no khen jox la brum fi ke mina no chabru mol koron vi lo vindia ki de ben ke masan nong qaf sa chat na sa kamru na sa dinet nong qafi sa ko jami hum radio da ya telen ka sa obia sa la reine hum radio na telephone visuel be radio na kaf ka ni ka inde da fan tigia ku tala ki li ni viga hum vu na viga ngani ni fa masu ka meriki ki de be ken job do mi mamad kasara nul da ka en gi ni ha ya gi hum da vaya ka nang sana gi ga na klani ka en sum sara ka ni chi war dik sia la ka en captain sinisia ka en mai burda fadawani manang lum chan mi la mo wa ka en e kalang don ga zolda ga nang mu don me naka a kain ngol non kain tune to e non kavini mi fam nga ga sa ge tun tun ranga ni mi lau nga a mu rang ke lau no va sudam mi lau nan mi fam nga ga sara kang to lam go rang no dulo.

gege de ben ge masan non kafe kayen nul da khali gani kayen farla niki sa hum tuni hum ge ala huma go nga ani kayen na lima mitte chowani asa no ngoy di rangoy di kayen ni kaftani ravi mitta kayen teng irda misa ka si yorda non kafe kayen ni kalse la barafi nakat maga tigan fetna la barafi nakat maga tigan nan jawna kayen burda kamata gani prime minister al mahalina kayen me fam gani fokna fokay ma gulgam gen chata choli gulo fokna bi boy na kay sala kre chol fama yuma la entreprise na kay na gadwe chat ka fene a ren chada yand ayala antafal a ren samen gedo ku jugen goni ren na ida sa lilopina na kay si tudi fi prime minister na awan si la ngolo kay ti tu man si boy fu mo kay le man si ga lopman si ga lumo ay entreprise ne vizina ren awa ga entreprise de mega entrepreneur ren ko fo choli ga fokna ma entreprise na kaya a rene na chat tan ga ni si boyan ga titu ka ga disa rene ren na si tu fi prime minister na kay lena mga ni a rene prime minister ngo ni ham da la wa ren na mi hi fokna la mo na ma ni si na ma dulok ma ni si ga lumna a gut ku si abu na ge awa hen tan ga ni ke bura le ko le ma chu ke ni bura mi he bian ga ni ame prime minister an ali mahalina qayna me la rent fitou dahili fokma ndagel la rena laqlaqi law gala onive l'école la qayna famiuma dekre kaligo gani ko busada prima cha doyam gla fandri ta qayna ko binar busama porte 12 mars 2018 na nirvani busa glavandri en naram laq me busama tengena qayna famana am dekren gani min law gala onive l'école la l'école gano berolam kaburi wani helitan likol ka helitan gaino kade gaino sa te kreali bu gursen ga kan wolele bu mgan ga berolam kaburi wani a to machol fokna mzoni busan manaram klafa busam glandirin gaino salaq la waram kadi a gaina me le kol hebi am ga gari na premisre ni du gane la lene fokna macholin so am dumo a fawana mayu de kren ga mudum marani mi famu a gaino mudum wani kutkude e fokhen ma la gasina la khlaq ha ali na province sam gen gani fokma la gila la gani silaq ni li lop la qizam gen afosine khnam gen kizani kutsingo lo bo nage o gu fituna ta jewe gu de heli ma foknam zon cholla en ni si sama le bo sala gi gu kal fi le kol gani a gen si lop no fuli kizani ani si li lop la gani fokhen ma qa jewna la khlaq gu tumo la gani le kol na fokoni mi famwa ku tala l'école ma groupe cette année ou d'être là qu'un chat tout non est pour avoir pour les gens de vitil de tête on gagne rivaux pour d'arrêt de dé et n'a mais premier ministre n'a qu'un am idée on l'a mis l'opma khalina et formal la relève beaucoup de ministères couture l'école là et qu'elle le fait qu'il y a de l'évocale au courrier d'amiga kafka n'a mis qui s'y débat awa hendan gay ministre na en ma lopne fi kotne fi lin fuli kalamna a ministre ma fi jun parenté di hen on qafna samiy mala amat ko gri gay na mi porte kamat glani la rent fitou da fitout ken esuf don chat tani ma ken do tuje do glo ya telena a ken fitout ken la wengela on fi awa klo kam gay la ni si la do tuje do ya ken mang gen gen na devant la la wan gen gen klo kam gen mi ma kida boum na kada fi Afrique du Sud khay samjuma la Cyril Ramaphosa en fitou de sigene la wengela on fi vote malik al fi taqada fi Soudan ga kayam dakhan Soudan Sud Soudan Soudan ina khayen se la wala khala on fi le da khala on fi tuntun fi ngati fi sana ma qaysi na qati fi Soudan ta kayam da khayen gude fitou na da khayen ministre na Ahmad Kogri khayen me gide be kay ala mo se kam go dang tuji da fo khe non qavi ko enam da la wa ngol non gani ki de be ka la on fi tuntu sana ke lok ma ga liya le bu kha ke la on fi vot ke ni lok ma li jewe awul dan ga chu ka li no vot do no ka en len len li wo ta kam gam ki de be menam da la ngol non gani san gen tunang to ngoni mi fam wa go ta la nam li vot ke ni samulon lak nga di ni ken yalam fat kay yune gan kay ne kan bugal de nam da la wa kasi da fisana le bu sangi la ni fay ngo budia en la leni fot nam le fat koy bala fat koy yune ma hem li gal ma di ni mi fam nga wa hen tan kay ne kan gude fitou da fitout ken li sengal vi province ni vi en li da gudu da
Ren turist kan di ministre de vie ko sam di ko na khat kay ministre de vie na khat mi chori zukutu la somsa fiti ton ga tisina ga chati ya Lazar Mohamed Issa ay na galma ene di da grut kay na kamadi arafat la na kalis kay ne kamat falita qal gen li di ya la kariari gay na ka so jam ne da ka tami am jarasi turist kay ni formula gay ne sara do somsa kay ko li na den ti to mati sen ko ta la posta ne ko la qini en mai sidi som go nga mai de kay no ti to mati sen ala gay ne ko mi vin ga chance kristiane mi famwa aw hen dan gay ne ministre ne vi kot ne vi li na ren sama juma la amir idris kurda kay na mi kalis ken gar ma rek rek nga ene province de vi kané me kay to dala mi ho vo mo do mo ne tu ske sar lop ma disi galu mi rek rek ha funum chapa gal ma kelangane fi Niger en kotom ga mi gudronga a kana mi ministre ni du lop ni tsare ni nam lop lingo bi dan busan jana mi mai lidi kana dala la le ni fokma choli zo kota kana mi ni ni se ti lop ni zigulo kota kan go ni mi famwa o wa hen tan ga avat la bara fi na kat kat gan dan non qaf ga ni ge fokma ngol ma fi na choli zo la wala ni fi la barma jo kombo na ga jarsi be de lo ma disi yo idel han chani he fo khuma la hamana ka en kama chulum da ka he se fot ka fa rongol we jemen dan la rende fitu da fitu ken kala wege la bar der bu ka la ke la on fi e sum sa ju la bar goena yo ka en kaf ka garam go min ngen la la bar ma ju kham go ngen la ju kham go to am go ko de ko do mi fo nga ah ma la bar ma ngum sa cham go krang nga dim ge de tumisa la kle sum go dang tu jene ka en fo ma go di na awa kay fa de wa kay la bar fi na kat ma kat kan tan na kan je wana ne jok me mot kasara ram kat ko ngoy ge ni en ke arjen ki na ma kam et na la kay ngo mit fi sun sum na de mo jna kan na mi sun da mit ta ni ma la es ko do ne kay ro chulum da en chulum de sizer do ne ma limit ta kan ma qales choice kal mo wali ha fo ga fo klesia da walet klesia da flt da walet kene kan don ma lakne da musmol di kan hen kal don lu fudong ma kan choklo kan na don lu fudong e pilam bursi kan pour da vi je di ro chulum da kan sa bar ki di woni ni hom hom ni fam nga mamad kasara kan to lam garang nul te fi sulu kon glo

assalamu alaykum nay sakani itami ndiaga kalkal la on di studio ndo dara de chat agna ko janal kalkal de tan war ngam non sondo tele medine men ci narama mokala no seyna hagyu kada gire day mokala no seyna fak kalkal ki ahli raga du ci yara ka mo ko metena no habar ngi sondo mo nga day mi ngi ajey ko lawnde kabin tegni mo ci rawal la woli ngi ci nga yusuf akala itan woli ngi dengi ci nga mahmoud gazara day dran ci ajey ko la technicien ga ajey ga na bi to ga kul yoy lu nga ci micro ga habar ngam non sondo tele medine mangay la rabay go ci ringa waya ibrahim mamad ngapigalu grekam ngam ko minor balen gredaay am ko mitena ban ngam nang so ndio mo nga day mo ko balu no yusuf den tanum na kasara hen dimindi ki ga kenna gaire hoddo mo ko minor balen kabin technique

ragana ko jana rakal kal gitena baranga munang sundo ila raba yomu baranga munang sundo dai mbalo choyra ne ay mukna ro baranga dai namu rudu ngdan mung dum ngi ministre ngi chan ga premier ministre na mai ali na yo dai chur yoro dani o mi gonge kede kada nge dai mi gonga namu go foro ngien kagu ngi yan kidanga ramur nga halanga dai mi gonge joge ta kire dram ro yan kordan fayde yo lungu ya ma yoga nangu de lungu i chan ga anta fal karambi yo ngi human ga dai nama na yoro dai dran kiyo ya jaya ngo gote ga dani lungu dan nga kul dai yo dum ngi ministre ya ka jinge kede kada gar ho donga dai ngaram ngi kul ga dai dran go yan kagu ngaran yo gire ko tala ga dan ngi dai ya yan kagu ngaran de kal kalya yo nga manang ya je mare ya ta daba manang kede kada nga hal ngi dai ngaram dran go yidu wadan ngi dai ki dan ngaran akul ga hal ngi anni kagu hal ngi chalai ko dan yo hal ngi dai dingi yan nga an mi yo nge kede kada ho yide ga dai ya yana ga fu donga kagu ngaran ngi dai mi yo ngi dai yenel ho yide yo nge ya ka gre lungu dai ya nama nau gre dumana dawla ngi dai ga dan lungu dai ya premier ministre ngi monya ya ka manayo dai ya dem nge dawru dum ngaran ngirim gi chara nga anta fal karambe yoyo di ke jowro tamera li de ke dawga da je ga der dai lugu dum yo kiso dai ya kaga dai ding fo rong dai namur go foy de ngaram ga ya ya ka yo jowro de ma di ke dai ya di yo dan na arti de yo nge dai ding de go da tabal lagar ka wali nga dagar fo dong dai ya mi go wa jamay ngi kiri ki nga ya kal ko yo yego abara gitengire danyo dai namurgu manna ram hallama dai hallan karang sondukum ne chulire bolin nge dai hallam yoni chulgaryo lunga kullu dai dan mangi dum ministre ay premier ministre hallama halina yo yo chono dai nduda kyage dai hallama de kre ngaran nga namurgu lamba akan eru haga yo akan yo haga yinge kyang na ramasa ina kan ki wargini marasa haga dukiyo akaga dubukiyu akani wakrenga daya yatalenga halama da migo ngekere benso lunga lugu benso lunga akakara munga dolero daya nalaw kakat ngana ngi day dem no ngam chanoga talam nar mi ngi chan ka carte nge daya ndudo nak morongo daw yo kakara ay daya ndudo achala imen yo nge day chono ndudo daya migo ngeche de kadangi kullu jamay krainga imay may tay gida daya dio daya yike gan wogum garan nge day dran ya juro bulin garan nge bulin nge chang narma sayna day hagre kyan harama sayen hagre hagadu ki akan wakkan gaju ya dai ndugudo akegan yo ngi dai dingi dun dan go ciru na culuga dai ya naka dingaran yo lunga kullu dai dan munga dumon ngi kede nga kullu ministre ni yo nga yo mi yo nga ya dai kulli kre dai ya dingaran yo cobo ngaran yo dai yan ngere mi yo ngi kere kadang ya go hamlga yo so i chono handi yo die bi yi chono dai ka kadin dai dan munga kullu ngi lunga ka kara ben so kin nugo atal karta gan go dio dingala kan ma akulya ri chono sondu kum ni dai kara ena chulinga dai ndugudo haga duki haga rakar woli ni haga duki haga tolor yo dio yi chorugo dai ndugudo longe dai aka kara munga dolero dai dio aji a chal yo ngi dai ngana chagu gre ministre mache mi ngi odi ngi chere kadang fu dong dai fu dong kararong mi ngi kede yama yanyo dan mohammed al dirjo go chono halla dai aman rada ngi ngi dinga kara ngamno yo woli raman ma al kalkal go mi goni kar ngala go mi ngi chere ngi kul ga dai dran yi chen mi go ni ngaran ma fede yo ngi dai ding dan go na balar ka woli ngana dan yogo ma koy mauno handu mukolano wa gere man normal la ma ministre ngi day namru gudam noy dowla ngi dem chalaw wa tan dam nga day dan mo ngi man ka man nan yo ciuru dan mi yonge ke de kada ya ja chobay rama de gere yan chobuno day ya jay ngandu soni ci compitant ngana ngay signe ni kula dowla ngi de dan ngana kula handu mi yonge ke de ngen yukula ngi ke de dran ngi ke de kada nga ya kalko kada ya kam normal la ma di ngi ke de kada ngi day namru gudam la ma day dowla ngi namru gu day ya afrique du sud ngi i kan yo lungu day dan mo nga ko le domo ngadan nga gumna ngaran lungu yi chanaka Cyril Ramaphosa dayo day dan munga day chomno ngi kede kada ngay na chapol lan gadran ngay ko langu ngi kede kada ngay kal quoi agar man rama yi kan ja ko bitan agar man rama halama jabe nga day na murugu yan nga fodong yi chobu nen lafia yi chobu day ndugudo akege day akege nam hoguk nga day lu ngi degre day ndugudo ne kay daraja ngan ko ndugudo itakan daraja goro ma lu benson ndugudo kal yi nga day dingaran nga ala alama rga na murugu fodog day dinga kede kada nga kindi binga anagir wonde da dan fodo anmi yoyenge dai chomna garanuma dai yatana gar jing yoyenga ngare reka kre lunga dan munga kulli ministre ngam nogu dai dam noy dowle ngam chalo tandama faragna dai dan munga dumanyo lungi chan ahmad ko gri yo dai dan gudo ko ran nare rende naka dinge kede kada a chono chabone yo dan ko namul ga ya naka dinge kede kada agar mun nar mahallama di inge dai namrugo nen lafia tagini lugu daraja ikaini lugu ben hogu ngana gade anni lugu die abiyelu kama gure ganan die be inga kala seyre inga kala daraja ngana seyre
enen ni dingla ya jike chono jowru dan ko namal kay ga dan ko day yam nang day dem no gawona li kan yo nakal yo dan ko hamira al de jow yo ngiray ding dan ko na chagi a chono day dingi kiri kada nga kul nga day hidi ndo sawra hal ngi go yan go fodo labi ang nga dal yo dan ko ama kay dan ko akke gan go kede day man no allama day namru go ngaram allama di siyasa nga namru go mna suda ben dan fodo enum ga allami go yukul ko tara garan wa yo do nga yo ko dan nari agriya ka mannan reide gre danyo ma koy ma ono reda mo ko lanu alla mo mi gonke kede nge lunga ko le ministre nge dan mo nge halay ni dinge kede kada nge hokuma nga day ya dibel si yiru fa do nge jama nge dinge namur go dinge hokuma nga dan mo nge dumon ah danjo ma koy ma onor belen mo ko lanu ma nar ma alla ma ministre nge day damur go ministre nge day du woni mi go ko tala ga dan nge du ga danyo nge dama dal lu ko lanu de ni di est ene di ma dan fulo dien ngeerum gi ciarga ministre nga action sociale yo Zara Mohamed Issa yo day ciuru midina ko yoru dal balangi cianga carrière nga akra gar ho yir kilometre minde se gar am jaras yo nga dama dal gadan wol ni nga dal gadan yo dal nga daman dam yo kim kimi ci ko tala gar mar tol de ko to ngadan ya day dikay gede day mani yeri gar nga asiradan yo nga day wol ni nga dem hor nga dama dal dam yo day yo nga dingo wali nga tin yandran ma asiradan nga mani yo ro nga day dama dalga day dam mu hal nga mi go hal nga ko gum gre dan yo mako imaw mako lano handu agre namru go ministre nga day namru go haleni day ya dingo hokama alla ma haleni debeler dingi kede kadanga day dan mo ministre dan yo lungi cana Amir Idriss Kurda yo day nama na la kula wonde ririk awonde province ge kanem wol ningi dan nal yo nal ga am day debel nga yaccu lu ga helay gal yo mi go nga day yaccu ga en ki dan yo day yandi kimi kimi nda yen ki dan ga namar ko tanga day ya drana yamna wonde ki dama ki dan ga no yandi kal kal ba di bergu naju agro wonde ririk de erni dabwag de jusqu'à eri tegr ni niger yo ngaso day yo ngo hugire day ya hugire kilometre eru nge day ya dan yo nalam ngi dum yo ngadan yo gre woni dan nan namu roche mi go yen ki den gadan de kalkal en ki den gadan de kalkal yo nalar day na cher na chono waqta hay nge yem nge yaju ga yanagri ki den gadan yo mangi kabri ya gre yi mamana jinga day di bel yo ci lay yu gre day mi go yi taylo re kacala hoy garan yo nge day dinga dano go nalmar day nal wonde day blangi changa kanum yor day dinga xere ka day nga yo nge day dinga dan go na nakar mun nangan go day kawli ngan go gana balal ayde gre ha habar ngam nangu sandu yo day nawna bal gam koy mbol gno lungu dan manga akul nga na tanu no ka set nga day yam tanen no humiyo day mu koy mbol kanam lungi chanama mut mu koy ntanu no ka set wadum koy mu malagrono ka bin technique.

tani jamina radio mun gondo basna ritati yamana onama karamin puni hindi got gan timas pun tok indi util ma lenga na pasar pupu batuk dok yam kargi amai amin kabira sunna ga yam kagir wani wir ba mahmud kasara ni samay mana president ne ko ci wana namu sar dot gangara sa kagri yang yi san sari mai suna ni lagara kredi sa fil wani gloppi azuni fun balanga yam jang jang jang azu ko sik yam kala kala kala am tulen tabba ci vera ko mari yona zia fun tim gon la hina tabba mam basara bu mo koyni na tu supon karwal ran daga mer kabira ci ko no tabul yen wangna mu simon frero ki te pama maria rasun gaba ka kreya hum fun magina bu mo koyni na tew tew ti do halang mai kama sa ka tuki an gawa kai de mai frera maria

Jivia Josephine Dumbi, Zabatuk Zio, Kakto Tito, Sundalunda, Fatak, Ambatu Karakore, Aradin Toriama Fidi, Mubomon Bassana. Golo Ministerna, Alma Halina, Pomemakana Fidigia, Namdal Kotamo, No Poygina, Nepois Maisona, Tabungulona, Kosia, Tintazir Sunda, Yosun Forza, Disunda, Bas Magirkangatani, Chamarai Forzangolaria, Anna Anta Fal. Karambe. Anin da bayon da yan udna dimgil. Baraz mba en gol ministre wani attack ne ti tamer fazu sun mazira. Yu yana bayi su mai sona za malte su mai sun golana. Ani yo sun fo gazet Allah su sundar wani kal tamer sendi. Azi fit fit tara u lazir sunda chujoy. Ti tin da ta azin ba fara an man gol ministre ran. Ani hum ba za hum Muhammad del tiembra hum ba nin da tamer fo gazira. Anta fal karambe. Da huru furi chicho huru furia kai del timaira ngolo ministre na fazi kozia njaden timaira chivir maira da huru furi kai lina ma un daria na mai puno dak kini puno ni daria kemba hini sini fat maira le kwalla ni ganda ta ngolo ministre na alma halina ani namu tekelem kolo nam titelem kolo wan kai fun katna hal kai sar magara nimro miki ki fidi tukto yam fidi mai ane pou mai meto yam bana utin hindina pasara pupumba duk do yam kalvandirna tay ni kudukadna halgi ane pa kor kemle ko la halangi li ni kart mazir kozia ni kartara na altana ni samay man likolla kart likolli gmani ko kemle wul klasina halangi gigilengigile fi maganda tegi komu nam tena tle asina ni tle samay sun juna ni jin ga tutu fof kembara ungolodna hala ani nam hakke hum ban ka lina ma kiriki hum ba ka lina mana tinana kamba sajima ga masir ki kosin na bel kana a su tugu kanade ni anapa wazipa da zigima wazin tumu zigima ani yana kan ku gon kimin mani na matutunara tun da tubel ni intini hu magara kamba sa kosin da tani civia nam tinai hu likol mai rai chuku kuru kon dani ani pun go dokin tir na na ni pu mai ma finna ni pu mai ma kinin tira an da kwalla kitanga na ni ani kri samyan kamba manigle mintamu ko maga mayro kamba ta de kwalla ni carte masir ni ngigle fatti komu inda fatti azi fatti ko ziwani injuni ci chowu di mama azi ka fiat masira mai ministre d'etat ministre mai mana fayim panaro bas mayr danga kolgay korvuta aw si mai tangan mai bas tangar mai yamana amat koji ni pu mai makana azi li tokka ni tok mai rana azi kolte zinu balanga an kagnu bas manga li tokaw suna ko bas mayre tangara ani samay me yasi tok nda ta ni gol mul bas mayre kan da mayre afrique du sud ani samay cyril ramufuza sort la mayre yin nam yasi ki yambo ani nam bagasiya bagasin ke sar fotna aliya bas mayre sudan au sud sudan ko fidira ka fidira di sura sudan du sud ni mbayaw ani fotna hin aliwa ni nam ti hum ban ka arba fot liyane ko irvo sunara kon mai ko fot na lin pay fun mai ani ko fot ti vina liyak yurs irka didi mai na ministre mai gina amad ko ji na mana kite putucho na mis mai mana di toku azen mai ne u bang mam nam kite pun gola kai tok mai riyana ko liga sa fot na ni civia fot alir ne ko tinte gin chogana ay humbi ma targi civia in butara sumay zuwa yurs ta dukkala zuwa fi titar wulindi wulimu fotna ni kibiri lamar tirliga na ita ga ciyon larfot ni tidan bai ga fotna ni ani hu zuwa ni hebi ga lamar turisi tasirna halang fotna mi hindi ko yi ki ko si civia ani salatu min na azmin tasgi ci civia a jun bas mai sudanga u fat mai ran bayawra ko ana ba wulimu mai fotna ni ko fot mazin lini pai fufun li tagani ni azu fita zika wani na kwalta zika na namuwa nane ani kai kol kai titara kai sar ora kai an lon sigin chu ni jibidi ni minister mayra kol kai sar mayra ora kol kai sar fofu payinara ya ana zara Muhammad isa ani da tudan kai da mayra inedi ufidira tutan da tudu wani ani pumai makana da

tuusine yam ana kariyari kariyari ne ak sima am jara san kilma taral fana tok fal tout mera si tout awu suma su wut nan wani asik ko ne ir su kisa kay lon sigi tuni civili asik ko ti tamaser titini ti tamaser ko ne jun mera na zin hazir hara ni kay ti mera zi kulo yi tasir mai ni tout mera zi tout awu sima ma am jara sa ministre mayma ana tesu wilin ketinu mbas may gira fotkin ke mina na musa may makol kol su usiana yaman amir idris kurda anina tudamu simam yamana rik rik ni kay ndax mayra kanamba tud mayr nam tudawani sunka min fotta anin min de min fotta cholla rik rik ngani tudut ni dabuwa ni iha mbas may gira un jar anini asigana usunda tud mayr nam tudara min kolana sundaga tudnan mige ani na minti anaba na minana pa pomay mungamba na pa sundata tapura ko sundata itapunu lina mamay tesu may suana min fatto aziana azimi ni tesu may su kasi tirtia kazina kama ina min fatani haraw tina u min masir min dahin ga pungol linin ka chivi ni nem tudana akolin ulina ma ka ana fatani sabaksia simay man umbi kaya kan ga vundar yambarin lin fat kare ni su aziz suana li paro ulina ma kai tar paro ulsin dado minna na fadda tikki gina ne ko sai giso kan da kuma kanamba in fil ta mayar chief mayra lipa mazir mai ko tud mazir poi mazir mai ni chiefia poi ma ambassa matu dagana angol mayra titel da kai sara wora dinna hala ni suwan tina radin mazin ko zile su mai zon mai ni radin mai ma government la ya ana hama bu mai ma kana zu fit zu sir tokki ana sefot fi mayra zu fit zu wani baktuk tazia azi baktuk tazine ka sun mayra azi latta ko sunda azi lat ka baklar ko lora bi lar kangar halangi ku furzi liku tazina tew ne halngar numa tazia azi cigin chalana ka sun mayr civira azi ne lafok an jun basa unda ta mai ni po mon basa na tabirna ka sa bir mai yami telem guys jo manan ko nu da mun yanwa na mu simo ani ayu kan lon siya lokta tito asun hanyan bagyana ulima sunda gol suna baka sunda cuje mai ay din tere yin tere mai ni ay pandang kaler nu limay mana funna ga jumia ak tara usa jofone ak korle iran bi sam kem la golar wani lopta jo hay su moy suan gin da fon tere tere si na in jun sem yes duk mai apo su moy suan ko sim buju gana in tay won jun ju ji mai an ju su moy suan asu wani kakir ni ci viena in so uta zi ga sar mai rasin latta mai wanda ni ko hulumai ma salifun man tambe ni hulumai ma na ay ko dai iriya tidi gi kamba fotta civia ani kamba tindi ko yiwa ne ayin min tira fokka hulumai ma u kam azina ani u tilmai ma fokka ulo ni tirna nan tilu wanda ni tilmai ma na funa hulli hulai yara alli hulai bojuna ati hulai awa kadi tungi gi yakta yini ni ko yegi takmai ali ni ko yegi ani ni ko yonka ko yonsa tangi ni jivina u boyi na ka yalta sidile karshenga korbina suma zon dila ko allana ka be hurzi ak simi zika wdile ka ana fina ko ko fon tambi su ko zi figi ci fi fak ngama dug ngama ga figi ke lizun luziana kama ani tel mayr jivira ka hulay su may zon anga de gilla walu ni frasi te wona ndo jad tel jivir ni ko go leli ni an fi wari an hindu pat kuna mala ni civia an no itangewa go ni jang windare amal le ko may nambi ka ka ngofu may ni ni tite mayran golla igan ulo di korsena ni faman famti o tam ga sar le kolara ani sumay sugi ne na makasi masisin gi usi tamay da sumay suana ko si tay taganina magara halla kina taleni ali so ura man tayya ani dina san hal tur ke sarang latan lon hin junugu me lon hin juni gi ya ake mai gira hin illa ko le ni civia ani sumay suana ti do kala patu li mangulan le lonin mal fatani utamba kita pa furira magaya ka asri duke go fagira ko gina teu te de don hala ani panan anna bavara isaac a fait sou félicitations ani mamu pour le travail bien fait pour la population de walia ani équipe dynamique go van konko lo pananna usun banga ko no pasterna furira mamu dana hang suwa ga sun meranga latara bavana isaac a fait sou ni panan anna dal dal dal dal tabia bu bigira ay ay.